Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sunday nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sunday, lunaku lwonna. Zine ngoye zetutunda ze fashion. Kati ate nina ogendako e Congo, nina ogendako e China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba, sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki? Niizo okuweerawo n'ogamba, Katonda yaba yagala osigalewo okowoole, osigalewo okyuke. Mumbuliza akulina gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulina nye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emyogo oyo. Oyo gola byoyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinza no, kankwateko nekusa ayi kato olabirira agabbi anti agabbi te tolabawo ng'oleka ensawo yawo ku ntebe boba nazo sinza Katonda wemme otunuulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka 500 emitweto osiba otunula. Embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya olinamu 10 olwo wasuza omaga amaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono olina emitwalo gy'okkumi 2-3 obeera bulungi nno okwebaka webaka. Akati gweteeka 2,000,000 mu nsawo. Otambula ogamba ye maamona anzijirako. Bano sibe bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma we. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ogyeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange. Zino sente wazimpa. Ate nkuweeka 5 ya katonze kuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munasigala.
munywerera mu kifo ekyo ne mutasaasagana, nange ndikola ki? Ndibazimba. Ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ina omulimu gwatukola mu bassebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama. Onzimbe era onsimbe. Onsaasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo kyekyo ontaddemu n'ekivaamu. Naye onkomyewo Mukama. Onsaasire Mukama.

kati museme timo jaffe maso gamukama ngatumusinza tumugulumiza Daudi atugambye nayingiranga mu mpya za mukama n'okusinza n'okwebaza kubanga akoze ebikulu akoze ebinene.

0: Ba.
1: Eranga nsaba.
0: Eranga njatulo kono na kwange.
1: Nganjatulo kono na kwange.
0: No kono na kwabantu bange Israeli.
1: No kono na kwabantu bange Israeli.
0: Eranga nde tokwe gaida kwange mumasoga mukama katonda wange.
1: Iye.
0: Ororo sozi orutukuvu orua katonda wange.
1: Iye.
0: We wao wenari njogera mukusaba.
1: Iye.
0: Omusajja Gabrieli gwenalaba mwebio. Biena yole sewa oruwele verie. Na usi wa mangu. Na nkomako ngamuchisera echa sadaka ya kaungezi.
1: Koma. Mkama yebazo. Oja kudayo. Actually bodaye suleno ngatoneva kadayo jisomi. Yona. Mkama yebazo. Osobolo kutegera chemba denkolachi. Njogera kukateja kuboli letinga. Omulembe gwa Danieli na guno omulembe gwa ye Danieli agenda okwezula nga ali mu busibe nga musibe bali Babiloni era Danieli ebyamutuukako akuba ebimu tebabiwandika ne Danieli bamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi kyabaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yekalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni Danieli mwe yakolaki mwe yagendera kiringanga wono olaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula ne mufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi kati Danieli aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka nsanvu nga gikoze eki kiweddeko bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri Amen. Amen. So, yesala jetugeno kubanga tukolachi. Tusaba, mufeze ne soka ange. Gena kubaya kwenenya. Danieli na imiri na ngogu. Na atase chivuga. Na atase insi. Erola bi musule yabi. Akanyiri akabiri malaika wa Mukama najja. Chitegeza Mukama ya uli lokolachi. Ne bamusindikira Gabudieri muki mulamba Mukama yebazwe ndi wano kuzzaamu amaanyi Friday bwe tunaatuukira Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kabirira Mukama so musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa nawe misingi gyo bimanyi abamu wagenda okulokoka ngo inaba x nga musanvu sometimes bamanyi n'okukubira essimu no magalala mu katono bwoti baga pozi ndi mulokole ejo gyonna emisingi gyakola ki kwenenya kae Mukama tusasi ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti ngamulo wazamuli ba mani